2026 tikupatsira ninkhani zachikoka za mu Africa ndi madapiri mulutsi wazochitika sabata iliyonse pa nthawi ya 7 koloko.